Maka Marvin Gaye, sexual healing, right? Spaklamizo zunguku, ngokalo ezanje nikati shumene star tu pambi kwenzimbi. Ye shumene sbi nikabitu nandifumele ndi choke kwendit. Fika nile spelwe nge nesana mtlanje is endu sent ubo. Kaya gama kule nikabitu nubamba nga zuzo sbi nike kuwe mpula pula pekaya. Kitamba glonda ukuyo ge kuzaba mnandi kwe ilo ndabitu na. Ya, well, estembe ke ubahe kosi ya kolo. Izawuthi kuphathe wena nosapho lwakho ngenxeba ke bethiwena ebudeni bayo le iveki ndisiphinde sibuye sibonane ke inkosi ivumile thuba elifanayo ke kwixesha elizayo bethiwena between 9 no-12 kwalapha ke kuwola amazomoya okwangoku mna nawe siyehlukana bethiwena good 19 busuku.